Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita to prindang. Ato ya, ulat-lat.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.